mengudlawa mengutato. Ele ponu wade-wade to polo dulahe pertanian to helungolo lo kecamatan to kabupaten Nuhulundalo dilamalo susah otaputa luhu. Sabu mawoluo utang gula lio sumur suntik umasila diama lo pamalenda. Ipo nyulu lo pertanian roman tondayu lo otanggulai sumur suntik beti debo mai mo otame olo mangotani. Sabu taluhu terdutula mai loti. Sumur suntik beti ma pohuna ode lembo alo mangotani. Uma tataya de mo potolohu taluhe ode pangimba. Tunggu lo balet dila ohengua ene ponu ulahu umalo tingga-tingga. Mangotani tata puto kalaja lio uhi pemangimbawa. Nabo pohide lio ode mangotani, ele ponu waluo boti sumur suntik, pohide lio ode mangotani mo pohuna lo taluhu, mo tu ude wolo upa lalu wolo. Dila ma oro ya liolo wolo taluhu, alihu mo aami mola mangotani mo otapu taluhu. Mungula mangotato, donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

mudlawa mengutato. Owo lulu talu heto perum datir talimutu. Ma iilangi sabu udonggo wade-wade to polo dulahe. Nabo utie to paduli lo perum datir talimutu. Uma mo powo luo taluhu odeta susah mo otapu taluhe beresi. Perumda wau pamalenda kabupaten lo kulondalo. Ma mo pohuna dutula lo polo hungo. Dutula lo bulota. Wau dutula lo tabongo. Po otapula la taluhu. To bibilohu lo perumda tirta tolimutu. Taluhu to dutula debo mai loti. I perumda tirta tolimutu. Ma lo posadia wau ma lo po oberesi upo langgoma de taluhu. Alihu taluhu tatapu woluoluo. Ene ponu o woluo lo taluhe botie i ilangi. Perumda tirta limutu tatapu mo potolohu taluhu ode bele-bele alo. Ma ngola di minggu mola boti, perumda tirta limutu ma do de pita taluhu ode tolango hula, de bonga meme, bolio huto, tibawa, wau pulu bala. Na iati didusikisa u hipololohe taluhe beresi. Mengulama ngutato, donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.